0: Atisma Twins vana Nathan na kwa Chiraya song ya anzi ya speak mabasa na Edim Rizzo inonzi Daira. Alright, Atisma Twins chimotumira picture yenyu ndikuona iyi. Chimotumira picture yenyu ndikuona iyi because andikuzivi. Chokwadi chaicho chakangotona kawazo. Andikuzivi. Alright, harikani mwuzgo ya mweko. Ya efe melo?
1: Gugugu.
0: Mahwera?
1: Chahwera, ani nyasha patatati nufu.
0: Ndiyani?
1: Ani nyasha patatati nufu.
0: Ngaa, pari zi patatati nufu.
1: Pari bunda, wa mshikuna wakirika message yangu.
0: Ha, ya kanyo kwa shungrishi, shamarisa nangura tinsu.
1: Ha, nashiti nasi natatani kwa mare na nungu bururu wangu.
0: Uo, maita mare? Ora hicho wakapa watia kuchechu kano ropa fazo kano vawato no bata mari. Saka usare gekuenda kuchechi.
1: Andore
0: gik. Usare gekuenda kuchechi rambao chungu enda kuchechi ndogo ni zira songo ipi bwezo wakenda kuchechi.
1: Ah, ingondo ni Zamba.
0: Tuele renga ni Zamba.
1: Eh.
0: Ah, ni makai wada Zamba.
1: Ah, mbe nga zivu.
0: Saka wakacha mari ya kawanda hile?
1: Ah, kana.
0: Eh.
1: Choma.
0: Asi mari mari.
1: Mari mari, tiro 50 cents ima.
0: Ah, unde zivu inti. Ndatenda zangu. Elibu, hazi ndili zire utoi vire nga sambani kuti ninda kenda kuchichi.

You may never know. Pangupare sumu susho uningi wa ita. So uningi watu kanga nisa big time. Anditi. Saka ngati ni gengi akuwa sundi zila. So shita ura wamu. Kana kuwa kwa tulanezi nyaso. Kana shita ura wamu. Ayu hazu tendiri. Kana marava hazu tendiri isosho. Nandika kana marisha yu. Hava tendiri asusho. Kaita sesosho. Gati nguvai hava anavari niri. Uvani unyoro. Unguwa murura anura irika. Ashazo uo murura futi. Ama angwana. Sarambuka tira ya FM. 91.8, 101.9, the pulse of the dike.